0: Sinali Hari sa Dalamay sa Marilang Malay.
1: Malay FM, Sigulay sa Jalay.
2: Why Seberay?
3: W-A-I
2: Y-F-M.
4: Ya, baru ngam.
2: Kan?
4: W-A-I

Panda sa tata ngaruru armang ay nitay bajalay magang magang agay ruway ako piya ko sugi ngawino

Kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sa manan mo, ati man siya to na mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga gautay ka naman na nga gakitay. Siti agi, anang ka pasuwat ka muta amat, baka numuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditemurang, pasanto, ari aku, Osimitiu, nga YFM.

0: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
1: Oh, okay.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
1: 31 ribu bulan.
0: Ya 31 ribu bulan. Tang sida misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu